unong sakri bahakmat e jong kipara sakri unget yaga jing ong na ka bible ba ya utaw ba penret yeladi an pen kraw ha south africa ha phoenix lani ha tolstoy farm ka jing hawai me bar ki jingelang la jupen long na ka por sa ka por yaki bahe bahan ha kum kiri ki jing hawai u gandhi umjudon ha ki benta ba sakmat lani hakmat ki bahe bahan henry utreikam hakam rasyat udon hayeng bat kiwei pat kinong trei bakamren haba u gopal krishna gukhali lale jungo kai south africa ugandhi ura pin istiri yo skaf ubu ju bha u gukhali ula artatien yo umnang ban istiri henry habo yo i bo gandhi unang bha bat upendep bhai ka kam ula sngautnan bat ula ai u ya ka certificate kum udhobi batibit tam Ugokali umla ban bam yak jingbam khleng palan Ugandhi daladi upanchat jingbam yu kibaduna khleng Ugandhi unangru ban su juti menba udang don patok South Africa ulo pensu kawai kasandal ya u general smarts ha patok hi ulo persang banang khap snyu ru haba Ugandhi udan ha India house name sia jharkhandai spa iwei Ulale chimbenta hakawai ke jingelang jong ke Indian National Congress ha Kolkata Ulale cha uwei u secretary jong u Ghoshal bat ulapan kamna u bat u Ghoshal ulaong ngala ban ayeme tangka kam clerk mentre hoon la jubab u Gandhi ngawan hang ne mentre kanu kanuru kat bangala mentre u Ghoshal ula aye katu ka nik city bu unpe bat ban pen bej renti eki hala ki jong ugandhi ula sotnat ekani ka kam bat pen de but but eki ha ashram jong u ha sabarmati ugandhi ujupni nuksa tak bale eki kam baret e ru kumbai le lang ki we salang utliat keu bat le tong napung upen khu eki pan khana ru shim bakalong ko bapo ye u Lada kiwe ki trey kini ki kam na ka benta ka pisa uong kam dei ke jing sakri henrei lada unu unu ule da ka mensiem ka don la ka jong ka dor haka kam don ka e ke e ka jing ja burom bat ka jing le ran ha ba trey ya ka no ka no ka kam ru henrei pen ban ka long ka jing sakri ba krau ka kame ka yo burom bat jing ro man ka step namar ki kam pen khuai ya ka chaklia ki khun

Dagi tu kicik ruani ba khorsha ke mar panyang banai kaum ma fitalen kharuna ing la poi sha kap ko changne program sorbat yang ban ngai ku play kastap ka pasuk makmen ni pi ba ro ki parlo nang skap ya skap mentai ya ka program ka ban bon.

0: Hello.
1: Hello, good morning, RJ.
0: Good morning. Ano ita?
1: Mga ikong
0: Kong Yubi.
1: Yubi. Mga
0: Na mau ngap mo? To nang ta pilong kum lo.
1: Nabiyang nga sa iklan.
0: Pisat piklan. Kalong kum lo kasun bineng sa to?
1: Kasubiyang.
0: Kasubiyang.
1: Kasubiyang.
0: Oh, to ka biyang ta. Nang ta pi kwa kasi wa yu kanik step.
1: Anak anak tu cuma nak kau nak teri, berada Muhammadi.
0: Okay, nang ta punya sekarang pada benda.
1: Nang ta email ikut jangai dari, ikut jangai kongret kongtel, dengi ikhay do ini do ipadu, baru kita bayar setengah pintu.
0: Oh,
1: tapi pintu.
0: Tuh nang ta punya teriak tak yusu tu.
1: Ini dia belam tu kat bayar.
0: Oh, tak kata mo. Kakam kabiang hi, day. Kakam tingi hap bingin ya buram bat bingin hap reish to. Di tang kata mo. Nginum day ban pet han kanu nu kakam reishu ai ngu ya ukte ubala ai phi pe moi kata ka benta. Day. To ti kong yuji stanat ni obnya kren bat phi kene ka step kene ka jingrai kene kerpang nam ta jung phi mo. To. Bye bye. Bye.
2: I'll always remember.

0: our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Hello.
2: Hello, Kong.
1: Hello, good morning.
2: Good morning, Hiro.
1: Pi phone na siya kanu ka than.
2: Nga phone na siya sa than boy.
1: Na siya than boy?
2: Oo.
1: Pi ka pengi ay?
2: Pida.
1: I?
2: Pida hun.
1: Pi ba hun? Pi ba hun?
2: Pida. Pida.
1: O, pida hun. Kadi ka sin ba ning kong na kong nun eh?
2: Eh, nambay ka ning kong. Asa ipon ba itamba? Menta kita punya kamera terasing.
1: Oh, je. Let's say kita sin meningkong yuk menyekren, but pi pidahun na po boy. Hah?
2: Ngan saya keren nanti.
1: Oh, kumta. Ni gila ya bun, ende tiki perlok las ngu kumar man. Tetapi ni apa sih sekejeng rai mu pida? Pi kuat kejeng rai jeng no.
2: Kejeng rai jeng eshiren, thinking out loud.
1: Thinking out loud jeng eshiren. Tetapi ni awak ni kejeng rai. Nang ta pinya sekamlang bantu bantu.
2: Nang kong ini nang kong bantu sekamlang bantu kita kong tu. Ya, bantu ya balok lagi ta kakak sun silong. Eh, nang ta pede kan ya isya kipar lok jangan abang.
1: Halo, nang ta?
2: Tentang nang kong kita lagi bantu semua.
1: Tangkup ta?
2: Halo? Oh, nang kong kita nang duak ta?
1: Ngamsu tu?
2: Nah, no, orang baca sud ke network.
1: Hoi, baca sud ke network ke long kamda shy mah?
2: Hoi,
1: di.
2: Tung.
1: Hoi, tung sa phone biang hak ni kata yo ko benuan ni yo ekran bahamo. Kubrisi bon bila isi menta kene ka program ti kubrisi bon ni kejeng rai kali kerpang nam tajung pimo. Tung, bye bye.
2: Bye.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Hello.
1: Hello, good
0: Hello.
1: morning.
0: Good morning, Bahem. Nang ta? Kilong umno?
1: Ngabiang na asyak nga klan je. Mapibal?
0: Ngir ngi asyak nga klan. Sung tanat day.
1: Buon kaya bih ka al-al kentin bih abang ngawan mentang mestep awan ngayak ka step ngarung di isya abu hadukan. Okay. Dunsa yung sasang sudut. Ong ay sudut. Ong dunsa yung jadot njali. Ong ay jadot. Dah jin mau tendok yang dok siang dok sial mau ad dok sial hadin mau jur yang jur kelene jur sedi ene mau ad jur kele dah sepang pi yang nga acung tak mau em ayo tung pelit
0: teh bokum ta ada bam
1: ada bam dan si minang ni dukan ni kan hitam tu hadi lawa kia di kong nomor kan mo ang alam kentian mo
0: alam kentian oi mo
1: kasal cedut oi dalam pati otak si kentian hapelong alam kentian mo ayo.

0: Hello.
1: Hello. Good morning, Madam Kumlok Long.
0: Good morning, sir. Naklan nga shat ba nang ta?
1: Ka.
0: Mapi ba kum no?
1: Ngaru nga sa nga klan man ta. Wala da ngiya pigmit ako pero manta World Cup mo.
0: Man gamit.
1: Am tu da man gamit han era number ba hap ya leading lecet room seneng mas seneng tay.
0: Ya shat ya ino ba kum ta?
1: Ngata ngampat nang rai rapi dan nomor ba gitu tim kijang ban rung haka hakal 32 ayo kadang kidang bon tama ado kumpak lai kat ar lai beli kitim giban yorung tu ta ngampat nang rai rapi kalang ngapit kawil nga kadang Long ngat ngam dir bang supet ndeng ngat ngat sus ngap nomor ba ya ladi ngadon ka pengamlak ban yu i tama
0: oh
1: dei badan jing duna khidmat
0: em kam ni le kata ka di ka u blei bu la ai phi da ka khmat ka ban jam sim ke mo ki khmat ki ban ja do let's see ki mo kim long kim tri kam ri ki khmat ki ban jam sim bo la ai tu nong thao u ai bide ro bek ba kham kal pang te de dei kum ta pin chu yo i mo pin chu namar phi phi don la ka jong ba de ka jing yo i nei phila ban tua phila ban chu da ki kti phila ban tip ka no ka de ka ta ka no ka de ka ta nei pe kam le ka ta ro a bide ban chu pa diang ba ki ki ba ro khoi ki ki ba bahas da ki ba ule nong thao mo ye ni
1: hoi
0: pe ban khoi phi kwa jing mai jong no phi o
1: okay to pen

0: Em nói nghe tụi cái chuyện ngoài chồng bạn sẽ đâm cậu nằm bên anh.
1: Nhìn đón thế cơ ta.
0: Ông đón ra.
1: Cloud, ô cái đơn phi lại yo tụi cậu nằm bên anh.
0: Hỏi.
1: Ô tôi nghĩ lại yo hỏi, nhưng ngả lụt làm anh lại mà nhiều issue, nhỉ thật sao nhỉ. Thế tôi có tâm nghĩ lấy tôi nghĩ nhà bộ cần nghĩ cái chuyện loại tụi cậu nằm bên anh. Phi cậu như sắp lòng bận đồ bạn đừng khói.
0: Ok to ko ban ko e ngan kan lek ye phi mo madam la ke microphone
1: ko bli shibon bli shibon
0: par kun juro ye bro khachi rj ki staff jong ka akashuni shlo ban kun juro ki parlok ki jong ki bla yo lain se khmat ku mi ba hab na go fling ba ila ong ka tung top tung pli man ne ma ta kun juro I tu I du na mok dok ban Kunjuru ya I mamawan yang tai pidahon I pida sisa na meliam kong suba na kunjuru I eles tai korotong kona kurba kong putuda I beri konsep ba he kurkalang bat kunjuru ya I kong disus ni bat kong bat beri ba DJ kenrod na po kenrod ni bat kunjuru I ya I lari sama benyang I lari suk ma benyang peaceful peacefully ma benyang bat berkunjuru ya bro khati pra dong pra tanjung asni sepo kit pra sinong nan lum bersiang na tidang jakot mokolor malangsu umsau bat nak tinap po mokaton marngor lakse bat ban kunjuru na po markasa pare bro khoy bes kam kini ko program ta ka step
1: oi ta te ban khoy ka shnong try jong pi kini nei
0: na po lum bersia
1: lum bersia ha to te kata ka jngai pha ne lalat kali pha shu to
0: menta ka lalat ji tamba kena sakut tang kendiat kumba ar kilometer tam nang te na po mo phanlor hang ne shnong kena sakut kendiat ka dang dang kesuruh kandau
1: Hoi to ni sung tan lat ni yo ben yakran bat pi hang ni ke step de pila ja la kham sa mi ban koin de
0: hoi na la ja na marnga don ke por pengala try to ba ka ring hen rek sam yo ban ki kam kam yo ri pila to
1: hoi la long ke jing ke ni pha ma ta ke program ken
0: hoi ten
1: ki ba don ba pila yo hoi
0: hoi men ta step tengal ayo na so man ni
1: ku blish bun balang koi nang yo e kamet ke bakoi ke bakia kene ke jing roi kene ke pang na kam ta jong phi ba ro ke be don lang satu ma
0: hoi
1: bye bye bye bye
0: bye bye madam

palok nong sngap phile a sngoi gi tuki artli gi jing ruai but mentang ni beteng shu shu i kani ka program da pen sngo shapi ya kini pat ki jing ruai ka bakerteng agar sum tum sat ho na ka film tamasha balor wai lak alka ya knik baru Arijit Singh bar ka banbuat pada ka jing ruai le duba na ka film ayari balor wai da dausinidhi chohan bat ka si score nang ye beteng bat ni bat nang ye sa bani ha kani ka program kani ka deka akashvani shillong.

lok nong sngap da ki tu jing rai ngi la poi sha ba kut jong kani ka program gi gunjan ki jing rai na ki film hindi but nang ye sa ba ni ha ka program ki ban bu khuble shi bu no phila ai ka por ba ko do jong phi na ka benta jong ni kani ka de ka akashwani shillong.

Kanik de Akash Vanish long ka bawan shapi ulai spa sa phunyo point r meter za medium wave ubai ringkat but upraspa and yopu sau kilohertz filaru banyos ngau eki program ki jongkana ka live streaming haga news on air app banna ka dth par lok nong sngap ipdiang so bhai phi ba ro sha kanik ka station ka jongi but mentang in wanlam shapi ka program rimpei gi kinthai but par lok chwa bangin sdang ek nik program nga ilorata marbo nga don khindiat ban kren chapang halor ki kin thai but kani ka dekar pang nakabinta ki kmi ka kintien kmi kambatai tang ek binta bakin jame ni ka kirting jong ki longi ban pe ek kin thai kum ka kmi ka long ban sakhi ya ka jing batai hi jong ka jing i bom don jing te ka bala ban sha bar ka jing khlan ka basngap jar inda kalashyam yaka kirdang ka jinglong kami ka perthai jong kan thai kamat yaka jingkala ka bakrao kalong kanong yada kanong hikai kanong punkhia bat ka kat liang ka bashngai ka pet niet pet yong na ka benta ki khun ka rakhi ru ik jing job ki barit tam jong ki kum ka jing job ki bakrao bat ka shyam yik jing sngau si bajaliu jong ki ban pin jam yaka jingket jong ki khun kakmie ka kitlot haladi ya ka khia ka shon ki wai henrei umdon manu pat bala banshem ya ka jaka ka jangka ka bala kidai gi kimtien ki ba cardinal mermilan ulakren kakmie ka len ladi na ka benta ki wai bat bun sien ka bu ya la ka jong ka jing angnun ya ka jing thia ya ka por bat ya ka por jangka sharut bante ya ka nongrem na ka benta ka la wai jong ki wai pan kasha haki jing tenju man la kasni henrei ka jingla jongka banma bat banyalam kadang sa klempun kahi kai yangi yaki jing hikai baningkong e jongi ha ka jing songret ka jing bhabriu bar ka jing shlor umtang lingba ki ktien ki jongka henrei lingba ki kam umtang banshu ong khublei henrei tungin ya burom yaki kmi ha ka jing em jongi da ka ba aye ki yaki jing burom bat ka jing iet ka ba ki dei hok banyo khublei shibun ti parlok kumbajulong man la kasi tho ding jong ka tayo ni wanlam ye phi shaka pro ya ka program text your request ha ka ba phila ban message jangi ya ki jing rwa ke ba phi kwa ban sngap ha un number khandai sau prasan iway not r lai iway iway sa si sin khandai sau prasan iway not r lai iway iway phila ban request ki jing rwai ki jong phi da ka ba message how new number but ni pen kan mau ya phi ba phi dai ban request ki jing rwai na ki nong rwai kan thai but tang ki kan thai ki la ban shim ban ta ya ka ni ka program but kat bangi dang up ya ki message ki jong phi ngin ye sngap ya ka jing rwai ri luom ka bala rwai de Catherine ping rup ka ni ka dai ka akashwani shalom.

nok nong ngap da ka tujing ruai ka ba ka teng balai yangi balarwai de igris morin soli yangi la poi shi ka ba kut jong kanye ka program text you request ti par long nong sap khuble shi bu no phila ai ka por ba ko do jong phi par phila ya shim banta hakni ka program ka jongi nangai sa bani ha ka program gi banbun kanye ka de ka akashwani shillong

0: bakur kasmi.
1: Parlok nong sengap dari tu jing rai jong iba James R. Kriam ngilapoy sa kabakut jong kani ka program na thway ka donut. Nang isa ba ngi haki program ki wanbut kani kade ka akash vani shilong.

Kani gade ka kajvani shlong ka bawan shapiyo lice pa sa punyo point r meters o medium wave firing kat bel plus pa and yo sa kilohertz pilaru ban yo soi program ki jonkana ka live streaming hak news on a app banaka dth par lok nong snap sa chi

0: Kibawan ban shimbenta hakani ka class menta nga kerpat ikini baru angut ban pen itu ialah de
1: kublai shibon kong nga kerteng ibon hun shisha karsti nga shong asa ashnong la jam ban nga puli class 4 ha Carmel School sadau
2: kublai kong nga kerteng i ere reli karsti nga shong asa ashnong la jam ban nga puli class 5 ha Carmel School sadau
0: nga pediang subhai pi baro arngut i bawan hun shisha karsati bat i Adriel Reilly karsati tong ini sedang no ma ka senten ka benengkong menta ka day namaste namaste kamut kublai da khasi da pi kendo ya no ya no pishit ong kublai da hindi pat pi ong namaste pilasu thu em
1: hoi kong
0: Adriel pilasu thu
2: hoi kong
0: ka ba ar pat ka benengkong nga ong ba kakentin, namaste. Kabamut, lada pi kendu yano yano, lada pi ong kublay, nishit ong namaste. Tinginya yano siya kakentin kabaar? Kabaar, kaong apka nam kya he. Ngan ong biasa si sin, apka nam kya he. Kabamut, pi kerteng kumno.
1: Kong, ngakerteng baon hun si siya karsati. Hab ong pat kumno da ka kentin hindi?
0: Ish bawan ka jingkli ka ba best time e. I bawan ikerteng bawan hun shisha karsati. Dawan habadon ka jingkli ka jubab ro ka don day.
1: Hoi kong.
0: Te da ka hindi pihaban ong mera nam bawan hun shisha karsati he. I Adriel pat ihaban ong mera nam Adriel Reilly karsati he.
1: Hoi kong.
2: Kong, mera nam Adriel Reilly karsati he.
0: Kumtati hoot. Sngutanat e. Ladanga keli ibawan hun shisha karsati daka hindi. Pihap ong kumno bawan hun shisha daka hindi.
1: Kong, mera nam bawan hun shisha karsati he.
0: To. Adriel pade ihaban ong?
2: Mera nam Adriel Reilly karsati he.
0: Ish, sngutanat e. Ti, parlok barok pila eyo. Sngoye kata. Daka ketin hindi ladapi keli. Ban ong pikerteng kumno ngi ong apka nam kya he kabamut pikerteng kumno lada pijubab pat ngan ai pi kawe kan nuksa lada pikerteng daya tepin ong mira nam daya he lane mira nam daya he te lada don bakerteng pat baheb mira nam baheb he ngastanat e ikini arngut to teka sentence ke balai ngine ya chakmat ma. Labiang e drill. Bawan ngine ya no chakmat ma.
1: Hoi kong.
0: To. Teka sentence ke balai pat kong. Apko kya karna pasan he. Kabamut. Pis ngotanat. Ban le. Ayu. Te bawan pis ngotanat ban le ayu.
1: Kong ngas ngotanat ban rai. Ngahap ong muche gana pasan he. Dekum ta em kong.
0: Hoi. Ani sutanat e bawan batrim shisha shisha. Hoi kedai kumta. Lada pi sutanat ban ruai. Pi haban ong kumtahi. Ti Adriel pat pi sutanat ayo Adriel ban le.
2: Kong. Nga te nga sutanat bha ban le football. Daka hindi hab ong muje football kil na pasan he. Dei ne em kong kumta.
0: Hoi kedai Adriel. Kedai kin bangin ong kumta. Menta perlok pios ngau bayi bawan jongi hangne sutenat bahaban ruai nganyat na do nakhmat tu yasngap Adriel bat bawan ruai yasngap ma lada piong ba pisung tenat ban le ayu pi haban ong da ka hindi apko kya karna pasan he te ibawan i ong ba isung tenat ban ruai jing ruai tila dep jubab ibawan hi yong ba mujhe gana gana pasan he ngasung tenat e ban ruai perlok ibawan jong ide i basung tenat kata kata ban ruai shisha but i Adriel pat isung tenat ban le you Adriel
2: ban le ke football
0: Adriel jong i pade isu tenat bahaban le kai football te da ke hindi ni haban ong kumno mujhe football khelna pasand he kamot ngasung tenat e ban le kai football Adriel bat bawan pia trim shisha kata kata to ngine ya chhamat kin menta kane kan de ka sentence ka bakat no
1: sao
0: ka basao Adriel ka basao de ka kentien ka basao ka ong me school ja raha hu lane me school ja rahi hu ap ngan bataye kata kamut kumno ka bamut ngan let school bawan but Adriel daka hindi lada kenthe i ong ngan le school i ha ban ong me school ja rahi hu but lada shinrang lani i Adriel i ong yakata i ha ban ong kumno me school ja

0: gitu kibesum bat kibedon hapo ngisit ang Hans da ke Hindi.
1: Hans.
0: Hans.
2: Hans.
0: Hot to. Katu teli ki kentin lani ngalaban ong ki jadsim ki ba da kaktin pareng bat kumnungi kot yeki da kaktin Hindi ngalaban sanga bakhmat jung pimenta. To. Mentapat ninya yachman bat ninya pet pat sa yeki animals lani ki jad marat da ka Hindi yeki animals ngisit ong pasu.
1: Pasu.
0: Pasu.
1: Pasu.
0: Hot ish. U merat ubah pi itenat. Daktin paring ang favorite animal. Favorite animal jong ideal di uay?
2: Lion.
0: Lion. Lion. Te pi tip ne em. Ba. Ya u lion. Da ka Hindi ngi ang kumno?
2: Em.
0: Tip re. To. Nan batay pi. Ba. Ya u lion. Ngi shit ang. Share.
1: Share.
0: Share.
1: Share.
0: Bawan? Ni ang kumno yung lion de Hindi?
1: Share.
0: Share. Ish. Pi bit e kata-kata. Te, ngan keli si ibawan. Bawan pi sung tenat. Bat pi itenat. Ngumot ban ong bau e u favorite animal jong pi.
1: Dog.
0: Dog. Urong ayu dog pi dan yeng? Dan dog ni em?
1: Menchwadan.
0: Menchwadan? Ish, sung tenat. Te, bawan. Pi tip ni em ya. U dog. Ngi si ong kumno da ke Hindi. Dog. Da ke Hindi. Ne yuk so. Ngi si ong kutta.
1: Kutta.
0: Kutta.
1: Kutta.
0: Hot. Diperlong, ngin petsa ketukat ni teli, ki kentin, jong ki merat, da kaktin pareng, kaktin English, ba da kaktin Hindi. Ya, u elephant, da ka Hindi, ni shit kot, hati.
1: Hati.
0: Hati.
1: Hati.
0: Hot. Nangta, ya u horse, ni ong, ghora.
1: Ghora.
0: Ghora.
1: Ghora.
0: Hot. Nangta, ya, kakao, ni kot, guy.
1: Guy.
0: Guy.
1: Guy.
0: Hot. Nang ta, buffalo. Buffalo, ni ong, bes.
1: Bes.
0: Bes.
1: Bes.
0: Ya, ka buffalo, ni ong, bes.
1: Bes.
0: Nang ta, kung bapiyos nga bawan itinad ya ki dogs, nang ta, i-drill ya lion, mga pa de, favorite animal jo nga bawan de, cat. The cat, da ka Hindi ng iyong, Billy.
1: Billy.
0: Billy.
1: Billy.
0: Hoan. Nang ta, deer pa de, ng iyong, da ka Hindi, hiran.
1: Hiran.
0: Bakit do e, yaki, monkeys, ng iyong, laniki monkey, ng iyong, bandar.
1: Bandar.
0: Bandar.
1: Bandar.
0: Tiparlong, ngangit, lang ba, inay program balungkot, hakbangi doon lang, ibawan hun shisha kharsati, but Adriel really kharsati. Pile yos ngap, katu kat ni tili ki sentence, da kaktin, Hindi, nang tapade, pile yos ngaw, yaki nambar na doon nambar ba, way, hadu arpaw da kaktin Hindi, hadin jong kata, pile yos ngaw, kumnung ni kot, yaki ksngi, hadin kata pade, pile yos ngaw, ba kumno, yaki ksngi, ni kot, da kaktin, Hindi, hadin jong kisngi, ngilayos ngaw, katukat ni ki jatsim, da kaktin Hindi, bat kabakado pa de, ngilayos ngaw, katukat ni ki jat marat, da kaktin Hindi. Nga ay kublay, ipi baro arungot, pila isim mentah ka ni ka program, bat, ngin siya kanduk biyang pat, hakaway ka por. Kublay shibun.
1: Kublay shibun.
0: Parlong, lada doon manu-manu na pedeng jong pi, kibakwa ban siya mentah, hakum kini ki jat program, pila banwan siya ka office, Akashwani Shillong, kabadon hajan, ka Raj Bhawan, ha Shillong. Kublay shibun.
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for a united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, sign US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast.

Porlok nong sngap kapor kat kum na ka studio ka jongi kaladap lai baji bat kalabiang yangi ban pun kut no iki program ki bawan shapi na ka ni ka station jong ka akash vani shilong haka transmission ka baning kong. Iki pen kin mao shapi bangin sa yashem biang bat pi haka transmission ka ba ar kata kapor san baji jan mit ha u lai spa sa punyo pun ar meters ha u medium wave bayaring kat baru pras pa ni upo sao kilohertz. Tad hadu kata kapor ngi ai kubre pi baro ka ni ka de ka akash vani Shalom.

kajan mi ka basu ka bak mani phi baro ki parlok nong snap ka ni ga de ka akashvani shulong ka bajwan phi ki parlok nong sa patan lai spa sa punyo point a meters ha medium wave berang ka ba plus band ro pasau kilohertz ni pdan sngo bhai phi sa shi cn shaga ni ka station ka jongi ha ka bangin yo banya no sha phrang ya ki program ki jongi ba kini kilong ki program ba phina yo sngo man ta ka jan mir na ka ni ka station parlok nong snap ka porsan shpuwang ye walam shphi ya ka program ka program ek ki sangeetkar ki geet ka program ki jingrai phlim hindi ka khubor ka khtien garo kan bo tha ka porn re lala asan batha shwai ki ni phin yo smo shwaya ka program ka khtien garo ka ba de ka porsan sau phau ka phin yo smo ki jingrai jong I John W. Marak baki jingrwai jong imunish sangma hakapon rish pawa ngi walam shapiya ka program ka tien jantia ka taga jantia youth program ba thakani ka program ngi nyo asngo ya ki jingrwai jong I chan lan ki sari bat I kru shulai ka khubor ka tien jantia kan wan shapiya ka pon rio sau phau hak pon rio san phau ngi walam shapiya ka program ki sau samoy ba thakani ka program phi nyo asngo ka jing kran mari kong banasa cream halor ka phang ka jing long jong ka ha ka kpo jong ka do kha kar ka ban buot ka jing rai jong especially kho wa ka bala ai kar teng ka jing nang jing sta tha ka por nyau ar phau nin yo ek program nalarm pe ha ka bangin se yo smol ka jing kren jong I kong minimum lalu halor ka phang ka kirdan jong ki kin thei ha ka im lang sa lang jong ka jai pen rio khasi ha ka por phrab jing walam shphi ya ka jing rai phareng ka program ka jing rai weekend pulse bathashwai kini phin yo smoshwai ki khubor mat pakong san hak tien phareng sashi sien bian ka por phrasa pasan ngin ye so ba ka kashwani dalhi na ka banta ki khubor hak tien hindi barun boat pat ki khubor hak tien phareng hak por khandai bji ba ka spotlight hak por khandai shpua bar kum ju ka current affairs kan wan hak por khandai shteng hak por shpo bji nin wan phai bian shakani ka station jongni ka station hakani ka shilong da ka bangin yo smoke program ki surging it na ki norwai ba pher kum

Yun akar swani shilong at sa program is tashin ko na sumang stam sa pisni point kini meter sa media may para chachet sa topri kila sa niko at hamantin bunga sa briba jini dokchi bunga ba jina kuna suna gata matroya Datani program ko kasam sengwa sa kanting at tamnam Datani program ko ang a GD Shira Abenga skambo program ni bako na simang nanga John Wendrick R. Marak ang dol ni gitang ko ka matang chengen aruwarangan ribabo nang kasani rungang tayani nakna ri ang nasukja ya kitangan ng chengen.

perlonong abrdio din desnya phia gitin tu gi art ligir wai go snya subhana ga chong ga kong indira chulai we e pertika mchong ha ki rong irwai wa ar saman nang e tap ten chu chu igni program gi yong e ri open snya no chpi ya irwai ne ga chong yong maram chiang i we e pertu isur ka maryang irwai wa ar pertai maryang irwai wa le kam ni mo pa ya ton ni snya ya gi ni kilit ligir wai

haka program ki sau samai bamanta ka janmit ni don man walam shpi ya ka jingren halor ka phang ka jinglang jong ka haka po jong ka dok hakam ban kren shpi dai kong venisa kriyem

Katuman tan kalalong ka jing rwai jang iba preciously kongwar, ha ka jing rwai ki bi aigerteng ki sur ka duitara. Hashua bangin pins nga ushpi yakane ka jing kren, toman tay nits ngap shua kandiat, ha ka bay day bat ka rep kariang, halor ka rukam rep ya umotor.

weipat wangi khat u feel pi u garden pi udan usunti u bali bala juthong bhai u nakabanta ban chajur u feel pi pat udan usunti u rong purple bala thung ye u khampon se nakabanta ban penlong shana pat ban pensbo e ka khandau u motor ulong ujhur wera bhavante yakamet pat ha udan shibun ki protein minerals pat vitamins Umotor ukhamlong bha haki jaka belong pedeng bat kam tem ka jinggenjang jongkene ka than lammi ngi kari India Umotor udon kam ka sun beneng ka bakham pengat ha ka por thung ba ularu pansha ya utha ha ka por khi nakabinta ban spe Umotor udon kam ya ka jing saan ka ba arspa Celsius ha ka por khi ka jing khluj ha ka sun beneng ka kampen sniu banya ka jing sho tha ya u jung thung ka jing sho tha ha ka por basntiu ka la ban pendu ya u jung thung u motor ha ka por phu sntiu u dan kam shibun pat ka jing tur khong ka la ban kata ya u jung thung ka jing sngem ha ka sun beneng ka long ka bama namar ka la ban wan lam ya ki jing pang bakta yo motor u motor udan kam ka khando ba jreng ha ka khandau ka balang bat ka bunnar ka kta ya ujung thung bat ka pendu ya u motor khamlong ba ha ka dau spo dau pri pri la ne ka dau clash yap ka bajar ha bat ka badan ka ph hanriu hado nyau ponsan

0: parlok nong sngap domentai ne shashko no yakani ge jingren halor ka phang ka jinglang jong ka hakak po jong ka dok hakap ban crunch pi di kong venisa kharyim
1: nga ai khubli ye pi baro ki basngap yakani ge jingren kapang bangan kren minta ka dei shapang ka we ki jingpang jong ki do kha ka bagi khot ka abdominal fish dropsy lani ka jinglang jong ko hakak po jong ki do kha kar habai kren shapang ka jingpang nisngo thu ba ka dei ka jingduna ha ka men ka bakta ya ki jing thau ba im bat ka ne ka sno lang bat ki dak kishin ba pher ba pher la ban ong ru bakadei kejinglong kebawalam ya kejingpang ha kemet kepat kejingbom trekam kit khatmet kejingjinjar bat kala banlamru sha kejingyap lapia ya kejingpang jongki do kha ha kilai benta kebeningkong kejingpang balapinlong daki khnyang jingpang kum ki virus ki bacteria bat kumta tertat kebaar kejingpang namar karukom long jongko kejingduna kebam bat kumta tertat bat kebalai kare ke jingpang na ka dao ke jingbom tre kam jong ki dikhat men fish dropsy kade ko we na ki jinglong khla ha ka met jong ki do kha na ka dao jong ke jinglang jong ko ha po ka met jong ka do kha ke jingbom tre kam jong ki khlai ka pin long ya ki do kha ba kan om la ban pin mi ya ko shabal jong ka met jong ka bat ka ni ka pin long ya ka do kha ba kan sip la ni at ya ke ne ke jing long jong ki do kha ni khot ka dropsy ki dao ki ba pen long ya ki do kha ban yo dropsy ki dei ke jing long jong ka maryang ke jing bam byang ha ke jing long jong ko ke jing jabo jong ko bat kum ta ter ter ki khnyang jing pang bacteria ki khnyang jing pang virus bat kum ta ter ter ki dei ki we na ki dao ki ba pen long ya ki do kha be ken yo dropsy barkala ban long ru naka jingmong hakamet ka phat jongki dokha ka jingpher kan san haga jinglong jongko la ka long haga jingkhlut ka bangi khot ka temperature jongko lani ka jing e ka bangi khot ka hardness jongko bat kumta tertar ka wan ra ya ka stress lani ka jing bom suk jongki dokha hak ka bakki dan ka jing bom byang ha ka jinglong jongko lani ka jing jabo jongko kala ban pin bon ru ya ka jing don jong ka bi ka ba ki khot ka nitrate ka nitrate ka kta ya ka jing ya bet jong ka le air oxygen ha po ka met jong ki do kha

bat gani ka taru ya ki do jam kum ki khalai jongki do kha ka jing pom tre kam jongki khalai ka pelong ya ka do kha bakan omla ban pini se bare ko kum bangala batai menne bat gani ka pelong ya ka do kha bakan sip lani kan at ti ya ka ni kum bang ong ka jing long jongki do kha ngi khat ka drop si ka ni ka jing bom biang ha ka jing long jong ko bat ka jing bom biang ha ka bam jong ki dok ha ka pinduna ya ka jing la jong ki dok ha ban ya khun prasha ya ki jing pang bat ki dok ha ki mat ya ki jing e ba haru kom ki dok ha ki blat tolot lupa ha ka met ki kloi ban yo kem san ki khnyang jing pang ki bangi khot ki khnyang bacteria la lab ba ka dao ka pinlong ya ki dok ha bekin yo dropsy ka deiru na ka jingdon jong wei ujat khnyang bacteria u ba ki khot u aeromonas hydrophila ka jingdon jong ki khnyang virus pat haringkat kini ki khnyang bacteria ka pin sapriang ya ki jingpang shaki wei pat ki dok ha ti ki ei ki ta ki dak ki shin bangila ban yo i ha ki dok ha ki ba yo dropsy ka bening kong ka jing at lani ka jing sip jong ka kpo. Ka ni ka jialong na ka tao jong ka jing lang jong ka hapo ka met jong ki dok ha. Ka jing sip ha ka met jong ka dok ha ka pelong ya ki snap lani ki scales bakin mi isha bar. Ka ni ka jing at ha ka kpo jong ka dok ha ka pelong ru ya ki dok ha bakin om la ban jingi bha. Ka jing bom la jong ki dok ha bakin bam ru ka de ka wei na ki dak ki shin bangi la ban yu I ha ki dok ha ki bayo drop si. Ki dok kha ki itlot ka jing kya jong ka dok kha ka sdang ban hiar lani kan duna but ki dok kha ki sdang ru saban kalarong ka jing long butu jong ka dok kha ru ka de ka dak ka shin bangila ban yu I ha ki dok kha ki bio dropsy but ki dok kha ki sdang ban jingi shasla jong ka om tikini ki de ki dak ki shin bangila ban yu I ha ki dok kha ki bio dropsy tikum lu pat ngin tip ba ki dok kha ki yo dropsy ngila ban tip da ka pa pet thu ya ka rukom long jong ki do kha ka jing long jong ka kpo ka dak baning kong e bengila ban yo I ka de ka jing at jong ka kpo ni ha ban pet thu ru ya ki do kha yo ki kem tlot le ni yo kim la ban bam le ni yo ki snap le ni ki skills jong ki do kha ki kala rong tingi la ru ban pet thu ya ka jing long jong ka tikum nu pat ngin le la da ki do kha ki yo drop si kabening kong e ngidon kampan weng no shi sindan ye ki do kha ba kempang na kapung bat ban bu ye ki la ka jong shi jaka tingila ban pindon kam ru da u dawai u ba ki khot u oxy tetracycline na mar ba u kham tat ba u kham suk ban yo na dukan de dawai tingila ban khle arspa sanpho mg u oxy tetracycline capsule ha ka ar phauli tar ko bat bangin we ye ki do kha ngila ban le ye ka ne hadu kumba a le ni lice ni e ka we pat ka lat ka long ban pin kiu ye ka jing khlut jong ko da ka bangi pindon kam ye ki hita ngila ru ban pindan kam daki antibiotic da ka ba shukhle lang yakki bat ki jing bam jong ki dokha nang ta sabsa pat yakki sakawi pat kalat kalong ban khle shi shamat kamlu ha ka shili tar ko bat ban we yakki dokha tang kumba shphau le ni khatsan minute a ka ne ka nyarap ban tan yak ko ba lang ha ka met pat ha ka chuk ka poru ka yarap ban penyap yakki khnyang bacteria bat ki parasite ngila ru ban kliang yak ko bat lada ki dokha kim I jam satya ka bhaban penyap no shi sindane ki tikum lu pat ngin yada ye ki do khana ka drop si ka bening kong e ka dei bengin hab ban ai bam bhai ki ngi dei ban quarantine lene ban bo shi jaka la ka jong ye ki do kha bo wan ra na shabar shwa ban plai ye ki ha ka pung ngi ha ban pe thu bhai ya ka jing long jong ko bat bangin dei ban bu khap nya thani ki do kha ha ka we ka pung nak benta ka kwat ka kya jong ki dok ha ni dei ban bot ya ga jing ong ka jing ya da ka kham bha ban ya ga jing sumar ban tip ya ga jing pang jong ki dok ha pat ban pin kwat ya ka ka long ka ba e na mar ki dok ha ki dei ki jing thau ki ba ju ya da ka kin hon bat ka long ka ba e ban pit ban ya I wei pa I wei na lor ka ni ki dan ka tu ka ni ki ja jing pang ki bam la satya ban pin khia नमर कता किला जिंगेदा किलोंग की बदन कम नाक बनता बनते लकम या के जिंग पंग जोंकी टोखा

Die nganget ba pinya yo jingmen toy ling ba ini ipor ba khandian nga kit bok kit wangi pi baro ki bas ngap ya kini jingkren kubli shibon. Parlok nong ngap pat kam tam me pi kinong ri dok ha nganget pile yo jingmen toy shibon halor ko tu jingkren ka jinglang jong ga hakak po jong ka dok hakap balak ranj pi di kong venisa kariyem. Ban pun kut ya kene ke program ki saus moy bementa ke janmiet to menta ini sngap stak we ke jing ruai jo iba preciously kongwar ha ke jing ruai ke bilai kerteng ke jing nang jing stan

0: Ya don ki riu sniu, bat riu bumman, bumut tapen sniu penjot ya ki. Ban sa ban petiam, ai bam ai di, da ki jing bam babaha ki ban te ya ke bor met bor pan. Makin light na kapang ka shitum. La de ja ba ki khun ki pang, ne le thalia, ka kimi ka kit kia, rang kat bat ukpa ki khun, ban ne shim da wai dashin. Bun sien ka kimi ka jupit miet pe yong, ha ba ki khun ki ran apadang ka jing pang jing shitum. Kedua dem, kedua tia, Henry, kam ju perkat na menta la dia, Henry ka perkat kliau, tang kum nu baki khun, kin yo, kin koit kia kerat no. Kum ka kemi ka hab ban seneng ban kerau, ban betin lenti ya ki, kanang bakin light na ki jing jot, bat ke jing syak pen choy pen syak, na ki babun ki jing seniu, ba ap tab ke jing im ke jong ki. Kaya seriam tek kum ka siar, belum bat kedup iya ki khun apa tam niang, bakin saat, bat bakin num sakama. Kum ka kamram jong kalong, kaha ban penbiang ya ki jingdon kam jong ukurim. Ban burom ya u, bat kum juru ya ka kemi ukpa, bat ki himen ki para jong u. Ukurim jong ka, udi ukpa bat ukli du ke yeng. U nong besar, nong betiam. U nong ri, nong sumar, bat nong yedai ke yeng kesem. Kekur ke jat, ya ke ri, bat jat bin riu kum juo. Baru ki nyukur bat ting burom ya u, kam tam nyule ki kuon bat kalong. Kum ka persa kurim, ka yuak ka hok ka bha, bani shim banta, hakinu kinu ki kam ki bia dey ha yeng ka kiao, ne ka kimi jong ulong, la ha ka kawai, ne ka yap ka im. Ne ha ka nu ka por badon kam ya ka. Ka persa kurim, kam ju shong bat ka kiao, henre, dey usen rangken u baha ban leit sa si yeng ka kentai, kum ta ki ju ong da ka baburam ula le yeng brio. Ka bamut bat thau, ba ula shong kha ba leit. Shong sa yeng ka kurim. Ti kum ta haba ka leit ka yeng kiao. Ka hapen ila ka akor. Kum haba yarap kam leng ba. Ka shet ka tiyo. Ne ka sait ka kliang. Yarap leit pen siu pen tada na yo. Ne kanu ganu ka kam. Ba ben shet haka. Ki kentai ka si ki pher bak lebang. Na ki wipat ki jai ben riyo. Ki baha ban ni shong leit sa rengkat bat ulong. Bat ki baha yeng ki jong u. Kat ba mentapat. Don ki kentai kasi ki bahab bani buat yau lok bat mi na la yeng ka kemi la de jarang kan ba ude kuon marwe la ni bahab bani tre sha so shnong tang ka khaddu ka hab ban syong ban sa la yeng ban pe ban su mar ya la ki kemi ki pa bat ka yeng ka sem ne ki jing ri jing dum dia la da don wat la kat taru don ki khaddu ki badang hab mi na la yeng la de jarang kan ba ukurim jongki u haban tre shabar kari na ka jilla. Kum ka khuan khaddu ka bade ka nong ri nong sumar bat pe ya ka nong tamben ka hab ru ban padiang yela ki himmen na para ban shong ban sa rengkat haye la de dei ki badang shong samla ne jarang kan ba ki dei ki bla khlat no ka long. Wat yela ki kinji ba shong samla ru ki haban padiang bat ri sumar ya ki ru kum ju la da mdan nong sumar ya ki. Haba ka kenjo opat sya ka kerdan jong ka kemik ha. Kalong ka basung syong kun si sya ban yu asngau. Bakini ki ksiu parum pare ki akot meik ha. Dei hang ne bala bensyat bat penkup ka buram bakarau. Da ki kuon jong ki kuon senrang. Dei leng ba jong ki kuon senrang basa mi ka kentian chong sebay. Kalik ka ying kiaw bat kalik ka meik ha. Kayuak ka buram bahak liat duk bakarpang bat kensai. Ya kania la pen shisha da ki pawar shong sebai ka ngu omeka bat ka pawar yam meka. Lengba ka le niam le rukam da ha bakala klat no nang ni na sala pertei. Ha ka pawar yam meka la jushim benta da ukupa bat ukuon. Kubli shibuon.
1: Man ki baat. O Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi Unkren Shaki Pait Kari Haga Program Man Ki Baat Haga Sengi Ublai Arpu Pratrik Ujirliyaw Arhajar Arpu Hendriyaw Haga Por Khat Wai Biji Menstem
2: Na Barok Ki Station Jongko All India Radio Bat Na Barok Ki EIR FM Channel Kentup Ya Barok Ki Channel Ke FM Gold Bat FM Rainbow Na Barok Ki Local Radio Station Na Barok Santli Ki Community Radio Station Kentup Ya Ki CBS Bat Vivid Bharti Station
1: Kajing Pen Kelasa Ketian Khasi Jantia Bat Garo Kanwan Marikot Kajing Keren Jong O Menteri Rang Baduk Kari
3: Haga Juhi Kes ni kata ke por prabaje janmit pinse yo smobyang ya kene ke jingpen kala sik ketien khasi jangtia bat garu
4: Kes no mentan ya ka tukajin kren na ikong minimon lalu halor ka phang ka bintajung ki kentei ha ka imlang ka salang ka